0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko da shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da kake birnin Bonn a tarayyar Jamus a jin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa a ƙarshen mako an yi altabuwa tsakanin Amurka da Iran duk da yarjejeniyar da aka cimma ta zaman lafiya a baya-bayan nan A Sudan ana ci gaba da nuna fargaba kan yadda rikicin kasar ke ci gaba da lakumi rayukan jama'a. A Jamhuriyar Niger kuwa an gudanar da wani baje kolini na kayan da mata da matasa suke sarrafawa a Agadez. A Nigeria gwamnatin jihar Borno ta rufe sansanin yan gudun hijira mafi girma da wato mayar da dubban mutane garuruwan su na asali. Waɗannan da masu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya
1: Iran da Amurka sun amince da dakatar da musayar wuta a tsakanin su Russia ta yi alƙawarin samar da tsaro a ƙasar duk da hare-haren da take fuskanta daga Ukraine Pakistan ta kai hare-hare kan mayakar TTP a Afghanistan Kasar Amurka ta ce ta cimma yarjejeniya ko kuma sabuwar matsaya da Iran kan daina kaiwa junan su hare-hare inda ake sa ran za su fara sabuwar tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin yankin gabas ta tsakiya ana dai ganin arangama tsakanin bangarorin biyu a mashigan Hormuz a baya-bayan nan na nuna cewa har yanzu yarjejeniyar zaman lafiya da Pakistan ta shiga tsakani tana da rauni da yake tabbatar da yarjejeniyar da aka cimma na wato na dakatar da fadan Wani jami'in Amurka ya ci bangarorin biyu sun kuma amince da zirga-zirgar jirage ba tare da wani tarnaki ba a mashigin Hormuz. Sai dai Iran ba ta tabbatar da wannan sanarwar ba. Kazalika wasu rahotanni na nuni da cewa za a sake komawa kan teburin tattaunawa a Qatar a gobe Talata, batun da Amurka ba ta ce uffan a kai ba. A jiya Lahadi dai Amurka ta ce ta kai hare-hare har sau 10 ga Iran, inda take zarginta da zama barazana ga jiragen ruwa na 'yan kasuwa. Sai dai Iran ɗin ta mayar da martani ta hanyar kar hare-hare ita ma kan sansanonin Amurka a Kuwait da Bahrain. Sai dai ƙwararru na nuna fargabar cewa ta yiwu a ci gaba da gumurzu a mashigar Hormuz yayin da ake ci gaba da tattaunawa. Alƙalman hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi nuni da cewa akalla mutum 1,300 ne suka mutu a Turai daga ranar 21 ga watan wannan Yunin da muke ciki kawo yanzu sakamakon tsananin zafi da nahiyar ke fuskanta. A sakon da ya wallafa a shafinsa na X shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce tsananin zafin da ake fuskanta na yi wa mutane kisan mummuki. Ghebreyesus ya ƙara da cewa gine-ginen da aka tanadar a Turai ba a yi su ba ne domin su ɗauki tsananin zafin da ake fuskanta a yanzu. Ƙasashe da dama kama daga Jamus da Faransa sun fuskanci tsananin zafi wanda yakan haura maki 41 bisa ma'aunin Celsius. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta tabbatar da tsaro duk da hare-haren da take fuskanta daga Ukraine. A lokacin da yake jawabi a wajen babban taron jam'iyyarsa, shugaban ya yi Allah wadai da farmakin da manyan wato ake kaiwa kan manyan gine-ginen ƙasar. Jawabin shugaba Putin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar Ukraine ta ƙara zafafa kai hare-hare kan matatun mai na Rasha da masana'antun ƙera makamai da macibiyoyin samar da makamashi. A yammacin jiya Lahadi ne dai shugaban na Rasha ya ce akwai buƙatar ƙasar ta sake ƙarfafa tsaron samanta. Kazalika Putin ya yi kuma wa tsida shawarar da Kyiv ta gabatar na wato na dakatar da kai hare-hare masu cin dogon zango a matsayin wani mataki na ci gaba da tattaunawar sulhu. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kasar Pakistan ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan mayaka ciki har da mayakan Taliban na kasar a makwabciyarta Afghanistan. Ministan yada labarai na Pakistan Atullah Tarar ya ce hukumomin tsaro sun kai samaman ne a kusa da iyakar kasashen biyu. A cewarsa an kai hare-haren ne a larduna uku na Paktia da Paktika da Kunar a Afghanistan domin karya lagon mayakan TTP da suke kai hare-hare daga maboyarsu da kuma sansanoninsu. inda aka kashe wasu da ake zargin yan ta'adda ne. Ya bayyana harin a matsayin mayar da martani ga hare-haren ta'addanci a baya-bayan nan da aka kai Pakistan, ciki har da wani wato lamari da ya faru a birnin Karachi wato a ranar Asabar, inda jami'an tsaro uku da kuma gwamnatin fararen hula suka mutu. Gwamnatin Islamabad ta zargi Kabul da baiwa mayakan mafaka domin kai hare-hare cikin Pakistan, zargin da Afghanistan ta musanta. Ita kuwa hambararren Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta sha alwashin komawa gida a wannan shekarar, inda ta yi watsi da hukuncin kisa da aka yanke a bayan idanta. Kana ce Allah wadai da hukuncin a matsayin wanda ya saba wa doka. Hasina da ta tsiri daga kasar zuwa India bayan wani boran dalibai da yayi awan gaba da kujerarta a watan Agustan 2024. Ta ce ta san da kasadar da ke tattare da komawa gida sai dai za ta shawo kan duk wani cikas ko makirci da za a kulla mata. A watan Nuwamban bara ne dai wata kotu a Dhaka ta yankewa wato tsohuwar Prime Minister hukuncin kisa bisa zarginta da laifin tunzara jama'a da bada umarnin kisa da ma gazawa wajen dakatar da kashe-kashe a lokacin arrangamar ta 2024. Tana dai ta yi watsi da hukuncin, inda ta ce ba ta tsoron mutuwa kuma duk wata kutungwila ta rusa jam'iyyarta ba zai kai ga tasiri ba. Wato sai dai gwamnatin Bangladesh din ta kare shari'a da aka yi, tana mai cewa wani bangare ne na tabbatar da wato an bi diddigin laifukan da aka aikata a watannin ƙarshe na gwamnatin Hasina. To labarin kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu ne yanzu za a ji cewa a Najeriya yan jarida sun buƙaci rundunar tsaron Najeriya da ta samar wa yan jarida horo na musamman da mahanyoyin da za su kare kansu kafin su fara bin sojoji zuwa filin daga. Rahotanni daga Afrika ta Kudu kuma na nuni da cewa baki na ci gaba da wato fuskantar cin zarafi a ƙasar. Amma mu fara daga yankin Gabas ta Tsakiya. Al'amura sun sake rinchabewa a yankin Gabas ta Tsakiya a sakamakon hare-haren da Amurka da Iran suka kai wa juna a ƙarshen mako. Duk kuwa da rattaba hannu da ƙasashen biyu suka yi akan yarjejeniyar dakatar da yaƙi a tsakanin su, inda suka zargi juna da keta alfarmar wannan sulhu a birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Zainab Muhammad Abubakar ta hada mana rahoto akan halin da ake ciki.
2: Watanni huɗu kenan cif bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da yaƙi akan Iran, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane a Iran da suka hada da jagoran addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei. Sai sojojin Amurka da na Isra'ila har ma da fararen hula. Kungiyar tarayyar Turai na cikin sawun farko na waɗanda suka yi maraba da yarjejeniyar dakatar da yaƙi da aka cimma tsakanin Amurka da Iran a tsakiyar watan Yuni. To sai dai tun a makon farko aka fara fuskantar tangarɗa bayan da Iran ta koka da yadda Isra'ila ke ci gaba da kai hari a Lebanon. Duk da cewar har da batun tsayar da kai hari a Lebanon ɗin a cikin wannan yarjejeniya. Wannan ne ya fusata shugaban Amurka Donald Trump har ya cecceki Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda shi ma ya mayar da martani da cewa muradin kasar sai ke karewa. Daga bisani aka samu daidaito har Isra'ila ta amince da dakatar da farmakin, amma bata martaba wannan yarjejeniya ba, inda ta dora daga inda ta tsaya. Wannan dalili ya harzuka Iran ta fara mayar da martani ta hanyar farwa jiragen ruwa da ke wucewa ta mashigin Hormuz. Daga nan kuma Amurka ta nuna rashin jin daɗinta a kai bayan hari kan jirginta, wanda ta sha alwashin ɗaukar fansa kuma ta aiwatar da hakan a ranar Asabar a kan cibiyoyin tsaron Iran, kamar ma'adanar jirage marasa matuƙa da garkuwar tsaron sararin samaniya har ma da wuraren tattara bayanai. A wani taron manema labarai da ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya gabatar a birnin Baghdad na ƙasar Iraq a ranar Lahadi, ya ce za su ci gaba da riƙe ikon kula da jigila a mashigin Hormuz daga nan har zuwa kwanaki 30 masu gabatowa, kuma duk wani yunkuri na taka musu birki zai gamu da mummunan sakamako, domin kuwa Iran za ta hargitsa komai a yankin Gabas ta Tsakiya. Haka zalika rundunar juyin juya hali na Iran din ta IRGC ta ce harin da suka kai wa kasashen Bahrain da Kuwait a ƙarshen mako da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa martani ne kan hare-haren da Amurka ta kai mata ranar Asabar da kuma Lahadi. To sai dai wannan farmaki ya fusata shugaban na Amurka Donald Trump har ma ya yi barazanar shafe dukkan jagororin Iran ɗin daga doron ƙasa, matakar basu martaba rajejeniyar sulhu da suka cimma a tsakanin su ba. Yayin da gefe guda, Isra'ila ta ikirarin kashe wasu manyan jagoronin kungiyar Hezbollah bayan jerin har-haren da ta kai Lebanon a ranar Lahadi. Wannan na faruwa ne kwanaki biyu kacal bayan yarjejeniyar dakatar da kai hari da Isra'ila ta cimma da Lebanon din.
1: To a gaida Zainab Muhammad Abubakar. Majalisar Dinkin Duniya da Amurka da kuma kasashen Turai sun shiga damuwa kan yadda yakin Sudan ke ci gaba da lakumi rayukan jama'ar da basu ji basu gani ba, musamman ma a wannan lokaci da birnin El Ubaid na yankin arewacin Kordofan ya dauki hankalin duniya bayan da aka gano dakarun RSF na yin tururuwa zuwa cikin sa. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya hada mana rahoto a kai.
3: Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna fargabar cewa birnin El Ubaid da ke hannun sojojin Sudan tun watan Fabrairun bara. Yanzu haka yana fuskantar faruwar makamancin kisan kare dangi da ya faru a birnin El Fasher lokacin da dakarun RSF suka kashe fararen hula kimanin 6,000 a cikin kwanaki uku kacal a watan Oktoban 2025, bayan mamaye garin na tsawon watanni 18. Lamarin da ya sanya sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yin kiran cewa lallai kada a bari tare na El Fasher ya maimaitu. Shigar da RSF ta fara El Ubaid a kwanan nan irin da aka gani a wancan lokaci na kisan kiyashi ta hanyar kaddamar da mamaya da muggan harare ta ƙasa. Wannan gari na da mutane kimanin 500 da ke tsakanin tsakiyar Sudan da birnin Khartoum da kuma yammacin yankin Darfur. Kuma nan ce tungar sojin gwamnatin Sudan babbar kafa ta shigar da kayan agaji ga mabukata. Hagar Ali Kwarar ya ce a sha'anin siyasa da aikin jarida da kuma bincike a cibiyar Giga Institute for Global and Area Studies ta nan Jamus ta shaidawa DW cewa tarihi ya nuna muhimmanci da kuma tasirin El Ubaid wanda ba zai taba misaltuwa ba musamman ma a fagen shigar da kayan tallafi a don haka matukar aka yi sakaci har SF ta kwace garin to babu shakka za a tafka mummunar asara domin za ta mamaye albarkatun karo na birnin da sauran kayan more rayuwar jama'a da ke jibge a garin. Bugu da ƙari nan ne ma cibiyar aikewa da jirage marasa matuƙa domin kai harhare. Wani rahoton hukumar bayar da agaji da jinƙai ta Majalisar Dinkin Duniya OCHA ya ce mutane fiye da 1,000 aka kashe daga Janairun wannan shekara zuwa watan Mayun da ya gabata ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa a yakin na Sudan. To sai dai Hagar Ali ta ce saukar ruwan sama a damunar bana ka iya takaita barnar da jirage marasa matuƙa ke yi akan fararen hula a wannan yaƙi. A nasa bangaren tsohon shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Human Rights Watch Kenneth Roth ya ce tabbas RSF ta fito da halin tafili ƙarara da ke nuna cewa babu abin da ta sa a gaba face kisan ɗimbin fararen hula ba gaira ba dalili wannan kuma mummunan zalunci ne ga bil'adama. Yaƙin basasa Sudan ya ɓarke ne a cikin watan Afrilun 2023 domin neman kwatar iko tsakanin sojojin gwamnatin Sudan ƙarƙashin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun RSF da ke ƙarƙashin jagorancin Muhammad Hamdan Daglo wanda ƙasar aka fi sani da Himeti inda ƙasar ta dare gida biyu sojoji suka rike ikon yankin arewaci da tsakiyar ƙasar ciki har da Khartoum babban birninta yayin da RSF ta mamaye yammacin Darfur da kuma wasu ɓangarorin kudancin ƙasar. Sudan ƙasa ce mai arzikin man fetur da gold ga kuma tarin ƙasa mai albarkar noma to amma yanzu ta zama tarkon mutuwa inda ta fuskanci yanayin jinƙai mafi muni a duniya inji Majalisar Dinkin Duniya. Bayan alƙalma sun nuna mutuwar mutane tsakanin 40,000 zuwa 250,000 yayin da fiye da miliyan 14 suka tsere daga gidajensu.
1: Ta gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Baki na ci gaba da fuskantar cin zarafi a ƙasar Afrika ta Kudu inda ƙungiyoyi masu matsanancin ra'ayi suka yi ko kuma suke ƙara ruruta abin da ke faruwa tare da bayar da wa'adi zuwa ƙarshen wannan wata na Yuni domin ganin baki sun bar ƙasar. Masana na tsaro na cewa halin da ake ciki zai haifar da sakamakon da zai yi illa ga tattalin arzikin ƙasar kamar yadda za a ji a cikin rahoton da Suleiman Babayo ya haɗa mana.
4: A Afrika ta Kudu akwai tsana kan baki kamar abin da ake gani cikin shekarun da suka gabata. Kwanan nan an yi zanga-zangar nuna rashin jin daɗin zaman baki marasa takardu na hakika a ƙasar, inda a wasu biranen ƙasar masu matsanancin ra'ayi da ƙungiyoyin sa-kai suka ƙara ruruta halin da ake ciki. Sun buƙaci baƙin da ba su da izinin zama su fice daga ƙasar zuwa ranar 30 ga wannan wata na Yuni, yayin da ake ci gaba da nuna tsoron yiwuwar samun tashin hankali. Joe Viari ta kasance daraktan cibiyar kula da baki ta Afirka a jami'ar Witwatersrand da ke birnin Johannesburg. ta ce gazawar gwamnatin Afirka ta Kudu wajen magance matsalolin rayuwa ke haifar da nuna kyamar baki da yanayin da kasar ta samu kanta a ciki.
5: What we're experiencing is a crisis of governance in
4: Abinda muke gani a Afirka ta Kudu shine rikicin neman zakaran gwaji inda ake daurawa baki ƴan kasashen ketare alhakin gazawar gwamnati wajen sauke nauyin da ke kanta da kuma alƙawuran da ta dauka. Har ta jami'iyyar MK ta tsohon shugaban kasar Jacob Zuma tana daga cikin kungiyoyi da ke nuna kyamar baki a kasar ta Afirka ta Kudu yayin da ake shirin zaben magadan gari a watan Nuwamba mai zuwa na wannan shekara ta 2026 kyamar baki na ƙara shiga cikin lamuran siyasar kasar sai dai zai yi wuya korar bakin haure ya haifar da wani sakamako na samun ayyuka tsakanin 'yan kasar. Emmanuel Imbiozo wadda take aiki a cibiyar nazarin harkokin tsaro da ke birnin Pretoria na Afirka ta Kudu tana ganin yanayin da ake ciki gaba daya zai shafi karfin tattalin arzikin kasar.
5: I know for sure as the June 30th deadline.
4: Ina da tabbaci yayin da lokacin da aka baiwa baki 'yan kasashen ketare na ficewa ranar 30 ga wannan wata na Yuni musamman 'yan Afirka waɗanda suka mallaki harkokin kasuwanci da masu ƙananan shaguna suna cikin tsoro. Manyan 'yan kasuwa baki suna da damuwa kan abin da haka zai haifar a ɓangaren tattalin arziki. ‘Yan Afirka ta Kudu da dama suna amfana daga kasuwancin baki 'yan Afirka. Ganin Afirka ta Kudu ke da tattalin arziki mafi inganci tsakanin kasashen Afirka. Amma masana na ganin ko babu baki gaba daya a kasar. Ayyuka nawa za a iya kirkirowa. Kuma akwai manyan kamfanonin 'yan Afirka da suke da matukar tasiri wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar da mayar da shi zuwa na zamani.
1: Rahoton da Sulaiman Babayo ya hada mana kenan. Rahotannin kuma na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: Toma Dalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda Agadez ta karbi babbar haduwa ta mata da matasa masu kananan masana'antu na jihohi 8 na kasar a karo na 10 inda bayan baje kolin kayayyakin su da suke sarrafawa da hannu sun samu karin ilimi kan yadda za su ci gaba da sarrafa kayayyakin domin dogaro da kawunan su daga Agadez din wakiliyar Mutula Amadu na dauke da cikakken rahoto
1: Mata da matasan jihohi 8 na kasar Niger sun halarci babban bikin fo na fukaro na 10 a Agadez. Haduwar canza yawo, foro da matan lata abubuwan da suka sarrafa sannan samun dama ta tattaunawa da abokan hulda don karfafa mata da matasan gwiwa ni ci gaba da ayyukan su na hannu domin tsayawa da kafafun su. Madam Hadiza mai ga mai yaki wadda ta kirkira fo na fita wa DW karin haske.
2: A séjour mémorable de la 10e
1: édition. A wannan rana mai muhimmanci ta fonaf dake gudana a birnin Ayir, gari mai daddadan tarihi a dan lokaci sun forar da mata da ƴan mata 1015, sannan matasa maza 1000 dake cikin aikin sarrafe-sarrafe. Kungiyoyi 200 kuma an kirkira wasu 120 albarkacin wannan babban taron. Game da wannan akwai ƴan mata da suka samu foro a rubuce da a aikace. Wannan kuma ana ganin shi a zahirance domin sanin kowa ne ƴan mata matasa na gamuwa da kalubale na rayuwa da kowa ya sani. Daga ciki akwai rishin samun damar ci gaba da karatu, auren gaggawa da nauyin wasu al'adu. Sai dai fatan majalisar ɗinkin duniya da ta halarci taron shine mata da matasa ƴan mata su tsaya kan kafafunsu don dogaro da kai wanda shine tabbacin ci gaban ƙasa. Sannan kuma shine gurin FONAF kuma sun nuna shi a tsawon shekaru 10. Abdu Ahmadu matashi da ya rungumi sana'a hannu tun yana karatu da kuma ya samu halartar babban taron na FONAF cewa yayi
3: rayuwar duniya duka gaba da in ba tare da matashi bai. Saboda in ka mutum yana iya kai karatu ka yi da karatun ka zo ka zauna sai an dauke ka aiki functionnaire ko gaza a'a tashi kai koyi aiki hannunka ti liberty kai abin da kaga dama aikin hannu yana da amfani saboda bani roge wani sai dai in baka kuma karatu lahiya lau
1: to ko wacce tsaraba Amina Hamani matashiya yar jihar Doso ta samu daga Agadez albarkacin haduwar tasu ga ta da karin bayani
4: tsaraba na farko da FONAF ta bamu na daidai ta kawo mu mun ga Agadez mun je masallaci mun gani aikin gujiya nake kuma da hatsi
1: a wannan bukin na FONAF an bada tukuici ga kungiyoyi na mata da matasa da suka shahara Hajiya Nafisa Alasan da ta fito daga yankin Tabelo cikin Agadez da kuma ta samu tukuici ta fada mu DW hanyoyin da suka bi suka samu aka karrama su
5: mun gode tabarkalla mata sun waye kai duka mata tabarkalla alhamdulillah suna da sana'o'i saboda FONAF ta goda musu abubuwa ni alhamdulillah scoop kina matan daga ya samu miliyan 2
1: wani hanya kuka bi kuka samu wannan karramawa
5: wanga ayyukan da muke yi kullum muna tare da su muna biye-biye da su wurin da suke su yi kiran mu muje saboda sun ga aikin mu mun ga aikin su su matan da muke gamu na FONAF region
1: a haduwar ta FONAF bayan baje kolin kayayyakin da mata da matasa suka sarrafa an kara musu ilimin kirkira da ma yadda za su yi kasuwancin abubuwan da suka sarrafa da hannuwansu sannan uwa uba gasa da zumunci tsakanin matan da matasa na jihohi 8 Tila Ahmadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
0: To yanzu kuma shirin zai nufi tarayyar Najeriya inda shugabannin kafafen yada labarai tare da kwararrun ƴan jarida suka buƙaci shedkwatar tsaro ta Najeriya da ta samar wa ƴan jarida cikakkiyar kariya tare da horo gabanin fara zuwan ƴan jarida wato wuraren da ake yaƙe-yaƙe tare da dakarun sojin wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojin Najeriya ke ƙoƙarin inganta ayyukan yada labarai da suka shafi na tsaron ƙasa wakilin mu Abdullahi mai dawa kurkwi yayi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Jos
6: to kudirin shekwatar tsaron Najeriya na soma zuwa wuraren da ake yaƙe-yaƙe da ƴan jarida ya kasance wani babban ci gaba ne ga muradin samar da sahihan bayanai da suka shafi ayyukan tsaro a Najeriya a cewar masana to sai dai kuma zai dace hukumomin Najeriya su yi kyakkyawan tanadi gabanin wannan shiri na nemi ƙarin haske dangane da irin matakai da shekwatar tsaron Najeriya ta dauka don bada cikakkiyar kariya ga ƴan jaridar amma hakan bai samu ba sakamakon cewar wata majiya har yanzu shekwatar tsaron na Najeriya bata kammala shiri ba to amma a cewar Nazifa Abdullahi shugaban gudanarwa na gidan radio da talabijin na Unity dake Jos jihar Plateau
7: to har in za a yi irin wannan batu ko kuma za a kawo irin wannan tsari to kamata yi a samu tsaro da kuma horaswa na musamman ga ƴan jaridu musamman gurin kare rayukansu domin muna gani a zahiri za a ga cewa sojojin ma suke sha bare ƴan jaridu to menene gwamnati da rundunar tsaro za su yi na kare rayuka da kuma haƙƙi na ƴan jaridu su kansu ƴan jaridu suna buƙatar a horar da su suna bukata a nuna musu tsare-tsare, suna bukata a koya musu yanda za su yi in wani abu na hatsari ya faru su kare kansu.
6: Shugabar kungiyar yan jarida ta Najeriya reshen jihar Plateau Aiku Passport tace
8: akwai abubuwan da in sun je operations din sun dawo ba su gaya ma yan jarida za su shiru she sa kaga social media sai kaga ana sa labari wanda ma ba gaskiya za iya doka wanda ya faru shekara 10 da ya wuce za a sa a kashashen waje akan tafiya da yan jarida akwai inda za a aje su ana ba su information amma yawanci lokacin sun dawo ba sa fadan komai sai su rubuta press statement kai sai su bayar so wannan mun goye bayan shi sosai.
6: To amma a cewar Fan Musa wani kwararren dan jarida,
9: sojoji sun kawo wannan ne domin su nuna ma yan Najeriya su dogara da cewa ai sojoji ma suna aiki, shi yasa suna so kai yan jarida suna nunawa ga abin da suna yi. To da dama akwai abubuwan da in suka fitar sai yan Najeriya su ce a wannan bai faru ba, ba ku kai ba, AI ne da sauransu, domin su samu karbuwa a gaban yan Najeriya.
6: Tun bayan da ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa ya sanar da kudirin tura yan jarida zuwa filin daga tare da sojojin Najeriya, yan jarida a Najeriya ke tsokaci game da fa'idar da ke tattare da yin haka. To sai dai wasu yan jaridan sun buƙaci ganin an ɗau matakan kariya tare ma da bada inshora na musamman ga waɗanda za a riƙa zuwa da su filin dagar don baiwa iyalansu cikakkiyar kulawa ko da kuwa rai zai halinsa. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
0: To har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya, gwamnatin jihar Borno ta rufe wani babban sansanin yan gudun hijira tare da murda dubban mutane garuruwansu a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa da fargaba kan sake karuwar hare-haren mayakan Boko Haram da ISWAP a wasu yankunan jihar. Wakilinmu daga Maiduguri Al-Amin Suleiman Muhammad ya aika mana da ƙarin bayani akan wannan batun.
10: Dama dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulmi ya sha alwashin rufe dukkanin sansanonin yan gudun hijira da ke jihar domin mayar da su garuruwansu na asali don farfado da sana'o'i da daina dogaro ga tallafi da ake basu wanda ya ce yana kashe musu zuciya. Wannan nema ya sa gwamnatin ta jihar Borno ta ɗauki matakin rufe sansani mafi girma a Bama daga cikin shirin mayar da yan gudun hijira zuwa yankunansu da kuma ƙarfafa musu damar sake gina rayuwarsu bayan shekaru da suka shafe a sansanonin. Tuni dai waɗannan yan gudun hijira suka bayyana farin cikinsu da jin daɗi na ganin za su koma gida. Ga abin da wasu daga cikinsu suka shaida min.
11: Ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ce Allah saka da alkhairi. Tunda wajenmu ya watse gashi yanzu za mu koma wajenmu na asali, za mu fita mu bar mazauni na kama wannan, ba abin da yafi wannan daɗi.
12: Mun ga wahala, shi yasa mun zauna gashi tunda yanzu kuma mun samu tashiwa. Mun gode Allah, mun gode mishi.
10: Malam Dauda Iliya shine mai bayo gwamnan Borno shawara kan harkokin yada labarai kuma mai magana da yawun gwamnan, ya mun ƙarin haske kan wannan aiki.
13: Mutane 33 ne an tsungura da su ne zuwa garuruwa guda biyar, akwai Abaram, Mayanti, Dara Jamal, Goneri da kuma Jaudari. Kuma ba tilastawa mutum inda zai zauna ba, zai zabi inda ya ga cewa ya tacewa da shi zai je zauna a wurin. Kuma kowanne daga cikin waɗannan da aka tsugunar, kowanne iyali an ba shi naira 100,000, matansu kuma 50,000 aka ba su, baya ga kayan abinci da wasu kayayyaki haka na yau da kullun kamar katifu, barguna, zannuwa.
10: Sai dai matakin ya zo ne a daidai lokacin da wasu rahotanni ke nuna damuwa kan sake samun hare-hare a wasu sassan jihar. Lamarin da ya sa wasu ke nuna fargaba ko yanayin tsaro ya kai matsayin da zai ba da damar komawa jama'a cikin cikakken kwanciyar hankali. To sai dai Malam Dauda Iliya ya kawar da duk wata fargaba da ake yi, inda ya ce
13: gwamnati ba za ta tsugunar da mutane ba sai ta tabbatar da cewa an samu amincewa da yardan su jami'an tsaro, na cewa wannan wurin al'umma za su iya zama wurin babu matsala. Sannan baya ga sojoji da jami'an tsaro, akwai kuma 'yan sa kai, civilian JTF da su maharba, wanda su ma suke da shi nasu.
10: Masu ruwa da tsaki da masu aikin jin kai gami da masana da masharhanta, duk bakinsu ya zo ɗaya, inda suka buƙaci a koyar da waɗannan 'yan gudun hijira wasu sana'o'i da za su taimaka musu dogaro da kansu maimakon kyale su da tsofin sana'o'i da ba za su ƙarfafa su ba. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
0: To rahoton da ke zama cikakken rahotonin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon da haka kuma zan yi sallama da ku a madadin Abdulrahman Hassan wanda shine editor da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku sunana Fauziya Dauda nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi.
14: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: a wasu yankunan kasashen Afrika ta yamma, wanda daga ciki akwai Najeriya, Benin da sauransu makiyayan kan gamu da matsaloli kala-kala musamman ma a wannan lokacin da duniya ke fama da matsalar tsaro da ma uwa uba canjin yanayi da ke haddasa rishin ciyawar dabbobi da sauransu, inda makiyaya da masu sayar da dabbobin ke neman mafita. Mamman Sani mai sayan dabbobi ne ga makiyaya ya sayar cewa yayi.
1: Yo kasuwa ce aka ce maka na wajen Nigeria suna zawa, Libya suna zawa, masu tahiya Algeria suna zawa. To yanzu ba kowa an yi kurushe din hanya. An ce an tare hanya an ganka da dabba amshi ya za. Kenan ka ga da kazo kai asara ai goma ka bar kudin kakanin ko. To su kuma waɗanda ke akwai makiyaya ba su da wani abu da bace za su sai dawa su sai abin da suke yin bukata. Kenan kin ga an hana su a zo a sayi. Kenan sun kawo ma ba su sai da daraja ba. Sai su bar kayan saka dan ka zo kana da niyya ka sai da 20 ko 30 sai ka zo ka kawo dai. Shi ma dai din kusa da yadda ne ma za ka kawo shi ma in ka kawo dai. Amma inda a ce wannan ana circulation na gabas yi gabas, na yamma su yi yamma. To gaskiya za ki gani alhamdulillah.
0: Muhammad Chululu makiyayi mai sayan dabbobi ya kiwata ya saida ya koka da yadda rashin fitar dabbobi ya maida harkar kiwo baya.
2: Mutane suna tunanin aka sayar da dubu sashe ta aljan nan zai kawo kamar bisa ta yi sauki. To bisa kuma da aka sayar sai ta yi kadan kowa sai bar fuddo dabba shi. Saboda ina tunanin kasuwa ta fadi ba zai kawo bisar shi ba tunda da ja bai ta ma ana fita da bisa. To shine kan zaki na ganin mutane wadanda suna ganin kamar bisa tana da rama bisa ba ta da rafi sibillahi. Ga guzuma da zaka nema kai kiyon ba kana da wajen shika 40 ko 50 da zaka tada da wata biyu ka samu na bicikin ta. Amma inda ce an bar kasashen Ghana ta zaki ga komi yana zuwa tunda in bisa ta yi wata cikin ta na ki samu ta yi sauki. Amma an tai kadan kuma manzu bisa kadan tai kuma masoyanta saka yawa duk wanda ya taso yanzu sana'a tabarkalla ga ta bisa shin da Niger ne ita ce ke ciki.
0: Kiwo dai na da amfani sosai ga al'ummar kasar Niger domin ya kasance daya daga cikin abin da ke kawo bunƙasar tattalin arzikin kasar. Inji Agali Etai shugaban kungiyar makiyaya mai suna Feltartit a jihar Agadesa tare da kira ga gwamnatin Niger kan hanyoyin da ya kamata in an bi su kiwo zai falfado.
3: Mu an tuka kiran daga Remo ga kasar Niger. Ita kasar Niger muhimman abubuwa masu muhimmanci biyu gare ta da kiwo da noma. To a doki wannan abubuwa wanda su ne suke rayar da 80% da Nigerian suna tsakanin masu noma da masu kiwo sai a ga masu minister guda mun gani kamar dai wurin nan kamar ba a ba su muhimmancin su da ya kamata a ce agriculture tana da minister kinta tana da masu nazari haka ne kuma ya kamata a ce élevage tana da nata minister tana da kuma technician kinta da duka mutanen da ya kamata a hada saboda su yi reflection su sa wannan élevage kin ita ma ta samu tabin kasa. Donc kira da muke yi a samu can sama paske yau komai na duniya ga an yi centralization shi wajen gwamnati donc decision kin kiwo duka yau can take fitowa saboda wannan abuwa su ne suke da muhimmanci a Niger. Ya kamata a ce kowa an bashi matsayin shi yanda yake saboda wannan kokarin da muke yi na sovereignty mu samu incin kanmu.
0: To masu sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana a madadin abokan aiki na DW Hausa da suka taimaka min wajen kammaluwar shirin ni da na shirya kuma na gabatar ƴar mutan abzin ke ci gaba da yin fatan alheri daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
4: To madalla an gaida tila a majuja wannan shirin yanzu kuma ga wasiƙun da kuma sauraro kuka aiko mana.
5: DW wasiƙun masu sauraro.
6: Masu sauraro barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu binta Aliyu Zulm ke farin cikin sake kasancewa da ku a shirin mu na yamma zango na uku kuma na karshe ne a shirye-shiryen sashin Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Zainab Muhammad Abubakar ta sanar da muhallin da duniya ta wuni a jerin hotunan da muka yi muku tanadi za a ji a yayin da tawagar kasashen Najeriya da Niger da Chad ke ikirarin wasu komandojin mayakan Boko Haram sun mika wuya tare da ajiye makaman su biyo bayan hare-haren da suka kai musu. Wani labarin na cewa mayakan Boko Haram sun sace gwamnan dalibai a garin Askiran Uba da ke jihar Borno. A jamhuriyar Niger a kokari na inganta tsaro hukumomi a jihar Difa sun samar da sabbin dokokin sufuri. A kasar Senegal majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da wani daftarin doka na neman a yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima da nufin karfafa ikon kotun tsarin mulki da na majalisar dokoki da kuma haramtawa shugaban kasa hurumin iya hada shugabancin kasa da na jam'iyya. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafa cikin shirin amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: An kashe mutane shida a wata cibiyar jin dadin matasa a yankin arewacin Jamus. Yan majalisar Senegal sun goyi bayan gyaran kundin tsarin mulkin kasar. Ambaliyar ruwa ta kashe sama da mutum 10 a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire. An harbe mutane shida har lahira a wata cibiyar kula da jin dadin matasa a arewacin Jamus, inda daga baya jaridar Bild ta rawaito yan sanda sun kewaye wasu mutane guda biyu da ke cikin wata mota da tayarta ta fashe. Yan sandan sun kira lamarin da sunan kisa akan mutane da dama a garin Stade kusa da birnin Hamburg mai tashar jiragen ruwa da ke arewacin kasar. Sai dai har yanzu ba a fayyace dalilin wannan tarzoma ba. Jaridar Spiegel wacce ta ambato wasu bayanai da ta samu ta ce babu alamun harin da nasaba da siyasa ko tsatsauran ra'ayi. Rahotanni daga kafofin yada labaran Jamus da farko sun ce wasu mata guda hudu da namiji daya ne suka mutu. Daga bisani yan sanda sun ce mutum na shida ya mutu a asibiti sakamakon raunuka da ya samu. A yanzu haka dai ana tsare da mutane biyu ciki har da wanda ake zargi shine yayi harbin. Yan majalisar Senegal a wannan litinin din ta amince da wani kuduri da ya sake nazarin daidaiton iko tsakanin majalisar zattaswa da ta dokoki, wanda hakan ya sa shugaban kasar ya sanar da kur'an raba gardama ta kasa kan lamarin. An zartar da wannan kuduri daga gagarumin rinjaye a cikin yanayi mai cike da rudani wanda ya hada da musayar zafafan kalamai da kauracewar yan adawa da kuma rikici a wajen harabar majalisar, inda yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa mutane kamar yadda yan jaridar AFP suka rawaito. Jam'iyyar PASTEF wacce abokin hamayyar shugaba Basiru Faye kuma tsohon Prime Minister Usman Sonko ke jagoranta ta gabatar da wannan mataki. A watan Mayu ne dai shugaban Senegal din ya kori Sonko daga mukamin Prime Minister, kuma nan take aka nada Sonkon a matsayin kakakin majalisar dokokin kasar, majalisar da jam'iyyar sake da rinjaye. Kwamitin kundin tsarin mulki ya fuskanci suga daga yan adawa da kungiyoyin fararen hula daban-daban a wannan kasa ta yammacin Afirka. Wani shugaban yan adawa a jamhuriyar demokradiyyar Congo ya ce an hana shi barin kasar kuma an kwace masa fasfo. Yana mai Allah wadai da matakin da a cewarsa bita da kulle ne na siyasa daga rikicin da yake da gwamnati. Deli Sesanga wanda ke jagoranta wata jam'iyya mai suna Involve Party wadda ke zama tsohon minista kuma tsohon dan majalisa, yana jagoranta sabuwar kawance da ke adawa da yunkurin gyaran kundin tsarin mulki wanda ke share fagen baiwa shugaban kasa mai ci damar ci gaba da mulki. Fiye da shekaru biyu kafin a gudanar da zaben shugaban kasa a jamhuriyar demokradiyyar ta Congo, majalisar dokoki ta amince da kudirin da ke kan shirya kuri'ar raba gardama na gyaran kundin tsarin mulki a farkon wannan wata da muke ciki. Matakin zai iya bude kofar neman wa'adi na uku ga shugaba Felix Tshisekedi mai shekaru 63 da haihuwa, wanda wa'adinsa na biyu a ƙarƙashin dokokin da ke cike da rudani na shekaru 5 na ƙarshe ke karewa a watan Disamban shekara ta 2028. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW. Ministan haɗin kai da zamantakewa ta Ivory Coast ta ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe mutane sama da 10 a Abidjan cikin kwanaki biyu da suka gabata. Kowace shekara lokacin tsakiyar damina daga ƙarshen watan Mayu zuwa ƙarshen Yuli yana haifar da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa wanda ke kashe mutane da dama musamman ma unguwannin talakawa marasa galihu. A shafinta na Facebook, Miss Belmont Dogo ta kara da cewa an samu asarar rayukan ne a gunduwoyin Atichok da kuma Yapugun dake Abidjan ciki har da mutane 9 daga unguwa daya. Ambaliya matsala ce dake ci gaba da faruwa Abidjan, babban birnin tattalin arzikin Ivory Coast, kuma gida ga mutane sama da miliyan 6, inda minista ta danganta matsalar da sauran watan da sauran bunƙasar birane wanda wanda ya jagoranci gine-gine marasa tsari a yankuna da ambaliyar ruwan ke shafa a koda yaushe. Yayin da fatan samun ƙarin waɗanda suka tsira ke ƙara tsashewa, ƴan Venezuela na ci gaba da tonan baraguzan gine-gine daga iftila'in girgizar ƙasa mai tsanani a makon da ya gabata, da na biyunsa da ya biyo baya mai ƙarfin maki 4.6 a jihar Lagora da ke arewacin ƙasar. Kwanaki 5 sun shuɗe tun bayan girgizar ƙasar da ta afku a arewacin Venezuela, wadda ta kashe sama da mutum 1,450 a cewar gwamnatin ƙasar. Ƙungiyoyin agaji sun ce sa'o'i 72 na farko bayan wannan iftila'i shine lokaci mafi muhimmanci ga ceto, ko da yake ana iya tsawaita rayuwa idan mutuwa watan idan mutane suna da damar samun abinci ko kuma ruwa. Iyalai na fatan samun ƴan uwansu a wuraren bincike a Lagora, inda iftila'in ya yi mummunan barna, a yayin da ƙungiyoyin aikin ceto na gida da na ƙasashen waje ke ci gaba da aikin agaji duk da cewar babu alamun samun ƙarin mutane da rai. Kuma sauraron mu zagayen farko na labaran duniya kenan, Binta Aliyu gare ki.
1: To an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tafassara ta kuma karantu mana labaran na duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Kashin harkokin namu na yau, za a ji hukumar kula da ayyukan ci gaba ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana samun nasarorin shirin kasuwanci na bai daya ga mata a nahiyar Afirka. A bakin shirye-shirye muna dauke da shirinmu na labarin wasanni da kuma shirin jika karo, amma za mu fara da jigon wannan yamma. Yayin da tawagar kasashen Najeriya da Niger da Chad ke ikirarin wasu komandojin manyan mayakan Boko Haram sun miƙa wuya tare da ajiye makamansu biyo bayan hare-haren da suka kai musu. Wani labarin na cewa mayakan sun sace gwamman ɗalibai a garin Askiran Uba da ke jihar Borno. Al-Amin Suleiman Muhammad na ɗauki da ƙarin bayani daga Maiduguri.
3: Da sanyin safiyar yau ne dai mayakan suka afkawa ɗalibai a makarantar garin Lasa tare da sace dukkanin ɗaliban da ke rubuta jarrabawar ƙarshen sakandire. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da faruwar wannan lamari, inda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Nahum Kenneth Daso ya bayyana cewa maharan sun kutsa cikin garin ne da babura a ranar kasuwa, lamarin da ya ba su damar shiga yankin, inda suka buɗe wuta tare da tayar da hankalin mutane kafin su shiga azuzuwan makarantar.
4: Ɗan ɓata gari wanda yake zargi su Boko Haram da kuma ISWAP sun shiga cikin garin Lasa su yi ta harbe-harbe a makarantar GDSS ɗin Lasa. Bayan harbe-harben da suka yi a cikin garin, sai suka tafi da yaran makaranta. Amma as of yanzu ba mu da cikakken number of students da aka adopt nasu.
3: Yanzu haka dai akwai bayanai da suka nuna cewa an ceto wasu daga cikin waɗannan yara, sai dai hukumomi ba su tabbatar da hakan ba. Dukkanin kuma kokari na ji daga iyayen ya ci tura dan sun shiga tashin hankali matuka ganin abin da ya faru da su, inda suka fita hayyacin su suna yin kuka irin na fitar rai. A daidai wannan lokaci ne kuma sabbin hare-hare da matsin lamba wanda sojojin kasashen Niger da Najeriya da Chad suka yi a bakin gabar tafkin Chad ya haifar da gagarumar nasara, inda aka halaka mayaka da dama. Wasu komandojin kungiyar Boko Haram da ISWAP kuma suka aje makamansu, abinda ke nuna samun gagarumar nasara a yaki da ake yi da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Hukumomin sojoji sun bayyana cewa hare-haren da aka kai wa sansanonin ƴan ta'addan da kuma matakai da ake ɗauka wajen hana su sake samun ƙarfi na ci gaba da haifar da sakamako mai kyau. Masana tsaro kamar Mamman Bukar Baga sun alakanta wannan nasarori da sauya fasali da dabarun yaƙi.
5: Da sai kaga suna zaune sai ga wayancin sun kawo hari, su kuma sai su ce wayan suna dakilewa. To yanzu alamu ya nuna cewa su ne suke shiga su nemi wayannan ƴan ta'addan, shi sa kaga abubuwan sun canja.
3: Masu ruwa da tsaki a harkokin yau da kullum kamar Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke da Maturu sun yi imanin cewa da tuntuni an yi irin waɗannan haɗaka tsakani da Allah, da yanzu an samu sauƙin matsalolin tsaron.
6: Inda gwamnati hucin nan guda uku sun mayar da hankali akan wannan abun, duk abin da ya kamata su yi providing din sojojinsu da kayan yaƙi na zamani, su yi providing din intelligence report, su kuma tsaya a jajirce a biya kuma mayaka haƙƙinsu. Da wannan abun gaskiya yanzu wata magana daban ake. So saboda haka wannan abun in dai har za su ci gaba da yin shi a yadda yanzu aka fara yi, ana fatattakar su komandoji suna saranda, to gaskiya ba ƙaramin taimakawa sha'anin rashin tsaro zai a wannan yanki na Lake Chad ba.
3: Yayin da ake farautar waɗanda suka sace waɗannan yara na makarantar sakandare da ke Lasa, akwai kuma ɗalibai yara da wasu mayakan ke rike da su bayan sace su a garin Musa wanda ke kusa da garin na Lasa, duk a ƙaramar hukumar Askira Uba da ke kan iyakar dajin Sambisa, wanda suka kwashe kusan watanni biyu a hannun mayakan. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To kafin sace waɗannan ɗalibai ne a garin Lasa da ke Askiran Uba, dakarun ƙasashen Najeriya da Niger da ma caji suka yi ikirarin kakkaɓe mayakan Boko Haram da na ISWAP da ma wasu suka ce sun ajiye makamansu. Akan wannan batu ne daga nan gwamnatin tuɓi Dr. Yahuza Ahmed Geso, matsanin tsaro a Najeriya, ya kuma fara da bayyana yadda yake kallon wannan sabon ƙawance na tsaro.
7: To na kalli wannan sabon ƙawancen ta fuska guda uku. Fuska ta farko shine madalla da jinjinawa. Fuska ta biyu shine menene zai biyo baya. Fuska ta uku yaya za a yi a ɗore da wannan ƙawancen. Idan abin da zai biyo baya ya zama tabbatuwa da yi da gaske domin kaiwa ga gaci, to lalle mutanen yankin tafkin Chadi da ma Afirka ta yamma da ma faɗin Afirka za su iya samun yiwuwar yi tare, sai da za su daƙile matsalolin tsagiru na addini da kuma tsagiru masu tada ƙayar baya na dalilan siyasa da tattalin arziki, da kuma rage kaifin tasirin ƙasashen da ke da tasiri na tattalin arziki a yankin waɗanda ake da kyakkyawan zargi da tuhumar cewar akwai hannayensu dumu-dumu ta kai tsaye ko kuma ta bayan gida wajen waɗannan matsaloli da suka yi cinyewa.
1: To kai na ka gani a matsayin ka na masanin harkar tsaro, ta yaya kake gani dorewar wannan haɗin gwiwar?
7: Zai iya dorewa idan sun iya cin lagon wato cin dunduniya da ake yi musu, musamman na tattalin arziki da kuma shugabanci na adalci a cikin ƙasashen, da yaƙar cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakere, rubda cike da dukiyar ƙasa, da kuma tabbatar da cewa sun yi haɗaka da a tsakaninsu wajen yin amfani da dabara da fasaha ta cikin gida ba tare da dogaro da kirawo ko kiranye ko janyo fasaha ta waje.
1: Wannan sabon ƙawancen na zuwa ne yayin da wasu ƙasashen da ke cikin wannan tafiyar ke fama da rashin jituwa. Me hakan ke nufi ga makomar wannan tafiya?
7: To hakan yana nufin cewar akwai yiwuwar idan wannan za ta ɗore, wacce matsala ta rashin jituwa za ta dawo a gyara ta a ci gaba da gudu tare a tsira tare. Amma matsayar waccan dangantaka da ta yi tsami, musamman in muka dubi ƙasashen Mali da Burkina Faso da ƙasar Niger, musamman ko kuwa in ce ƙasashe ranar.

0: idan har sun mika wuya su nawa ne a ina suke, idan har sun mika wuya hakan zai bada damar a gano amsoshin tambayoyi guda 41 waɗanda na shayi, waɗanda a cikin su hadda ina ne asalin inda ake samo makamai, wake ɗaukan nauyin ta'addanci, ina ake ajiye kuɗaɗen, ina ake ajiye makaman, ya ake suna samun horo.
1: Akwai masu cewar duk da waɗannan nasarori akwai buƙatar ci gaba da matsakaimi. Kana ganin duba da waɗannan matsalolin da ka lissafo wannan abu ne mai yiwuwa?
0: Abu ne mai yiwuwa matuƙa. Ba mu taɓa tsammanin cewa za a iya samun haɗakar da za a iya kai wannan harin da aka kai kuma aka yi galaba ba. Kenan duk lokacin da ka kai hari kai wani yunkuri ka samu nasara. To abin da ya kamata sai ka dawo kai abin da ake cewa to review beta. Wannan beta ita ce za ta baka damar ka gane wacce dabara ka yi amfani da ita ka ci nasara domin me don ka ƙara ƙaimi.
1: Dr. Yahuza Ahmed Gesa kenan matsalolin tsaro a tarayyar Najeriya kuma ƙarshen jigon wannan yammaci. Hukumar kula da ayyukan ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana samun nasarorin shirin kasuwanci na bai ɗaya a Afirka ga matan nahiyar a matsayin dabara da za su kai ga madafin iko da ake damawa da su. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoton.
2: Shirin samar da ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya shiga cikin wannan batu ne inda ministocin kula da harkokin cinikayya da tattalin arziki daga kasashen Afirka da dama suka yi waiwaye akan kasuwar bai ɗaya ta Afirka wacce shekaru biyar kenan da fara aiwatar da ita. Manufa ita ce yadda matan Afirka za su samu kutsa kai ga kasuwar da ke da al'umma da ta zarta biliyan 1.4. Ahuna Ezekwonwa ita ce mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta jagoranci taron da aka gudanar a Abuja.
3: We need to bring more knowledge to women.
2: Ta ce muna buƙatar mu ƙara samar da ilimi na wayar da kai ga mata akan wannan batu domin har yanzu akwai ƙarancin bayani akan tsarin. Akwai buƙatar mu samar da kimiyya da fasaha ga mata inda da zaran sun latsa manhaja a wayarsu za su samu dukkanin bayanan da suke bukata. Muna fatan wannan ba zai dauki fiye da shekaru biyu ba daga yanzu ya canza.
3: Will not take 2 years to change.
2: Amma a zahiri me ake son yi wa matan Afirka su kai ga wannan kasuwa ta bai ɗaya a nahiyar da shekaru biyar kenan da kasashe 44 suka cimma yarjejeniyar aiwatar da ita. Honorable Patience Fakai ita ce kwamishiniyar cinikayya da fasaha a jihar Kaduna Najeriya.
4: Ana so a taimake mata ne su samu yanda za su iya su yi exporting business nasu zuwa kasashen Afrika. Ko ba su da training ko ba su iya sun samu network ba a taimake mata don musan idan an taimake mata a cikin business za a iya taimake kasan gaba daya, kasan zai iya ci gaba.
2: Happiness Inyeti daga ƙasar Tanzania ta zo wannan taro Abuja ta bayyana abinda ta gani a harkokin da ta yi gudanarwa.
5: Our business was looking on Asia and Europe.
2: Ta ce da farko muna kallon kasuwannin Turai da na Asia, amma na gane in na kai kaya can sai su sake maido da su Afirka. Sai na ce me zai hana in kai kaya na nahiyar Afirka lokacin da aka fara kasuwar bai ɗaya. Ni ce na fara yin wannan a Tanzania. Na fara da sundukai guda uku amma yanzu ina fitar da 15 zuwa Nigeria.
5: Container is Nigeria.
2: Tunda farko ministar ciniki da zuba jari ta Nigeria Dr. Jumoke Oduwale ta bayyana cewa fiye da kashi 50 na 'yan kasuwa da kamfanoninsa a Afirka mallakar mata ne. Abin da ya sanya mai da hankali sosai akan jinsin matan. Ministan ciniki na kasar Botswana ya bayyana mahimmancin baiwa mata jari domin ta haka ne za su samu a dama da su. Umar Ahmed Manir dan majalisar wakilan Najeriya ne da bayyana abin da suke yi domin karfafawa matan Najeriya su ga jiyar kasuwar bai ɗaya ta kasashen Afirka.
6: Yanzu a haka a 10th assembly in akwai bill in da na saka gaba is mana so mi integrating a tabbatar akwai trade da yake tsakaninmu ya rika tafiya inda ya kamata insha Allah. Kamar irin payment system namu muna so muna rika biyan juna directly ba sai ka sayi dala ba ko ka nemi dala ka abin nan cikin local currencies namu wannan zai kara mana.
2: Duk da wannan ci gaban da aka samu har yanzu akwai sauran aiki a tsakanin kasashen Afirka 44 da suka sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwar bai ɗaya ta Afirka musamman kawar da shingayen da ke kawo cikas. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To daga Najeriya yanzu kuma bari mu je makwabciyar ta

0: To madalla an gaida Suleiman Babayo da wannan shiri yanzu kuma ga shirin mu na gaba na wasan kwaikwayo ai sauraro lafiya.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Mai sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na ji ka karu a cikin wani sabon wasa na ɗan zamanin computer mai suna Radio Yasu Kilayi wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani wannan shine kashi na 6 na wasan namu a kashin da ya gabata akwai abubuwa da muka ci karo da su na tashin hankali a garin Tunkuza yayin da ƴan tawaye suka kai hari fadar gwamnati wanda da alama suna nufin kawar da shugaba Yunusa ne a wani yanayi na nuna ƙarfin ikon gwamnati sojoji sun murƙushe ƴan tawayen ko yaya suke ciki yanzu ku biyo mu cikin wannan kashi na 6 mai taken kulla kulla don jin yadda za ta kasance
4: yara sun fara komawa makaranta bayan hargitsi da marikita rikitar garin ƴan ajin su Zainab har yanzu ba su dawo gaba ɗaya ba amma kuma galibin su sun zo
5: yau fa da ƙarfi na don mu makarantar nan ba ga muke so sai da
6: to ina kwanan ku ƴan aji
7: ina kwanan malama
6: nayi murna da ganin mafi yawa daga cikin ku sun dawo bayan tashin hankalin da ya faru a fadar gwamnati kwana biyu da suka wuce kun tsorata ne to shikenan ai an yi sa'a gwamnati ta san waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin Dr. Mai Nasara ɗan tawayen sa ba za su sha ba za a kama su duk da haka ba wani abu da zai sa ku ji tsoro ku fada wa duk wanda bai zo makaranta ba komai ya wuce kun ji
7: to malama
5: Zainab Malama Zainab
6: na'am Haladi menene
5: amma fa Dr. Mai Nasara ya musanta cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin nan fa
6: kwarai kuwa ya musanta zaka yarda ka amsa laifi idan ka aikata laifin cin amanar kasa laifin da hukuncin kisa ne
5: a'a ba zan yarda ba amma na yarda da Dr. Mai Nasara bana jin ya aikata hakan
6: ku saurara ku zazzauna hujjar da ake da ita kan Dr. Mai Nasara hujja ce mai karfi kun ga faifan bidiyon da ya tayawo a kafar sada zumunta yana nuna shi yayin da yake duba sojoji ƴan tawaye
5: amma ai an gano bidiyon na bogi ne
6: to haka ne
7: ba sai aikata ba
5: eh haka ne Malama Zainab Bace gan shi bane a yanar gizo?
6: A'a, ban samu damar gani ba yau. Eto, watakila kuna da gaskiya. Asha, Allah dai ya sa ba yaɗa labaran ƙarya nake ba. To ya isa, ya isa. Zan bincika, sai na sake tattaunawa da ku ko?
7: To malama.
6: To, game da yaɗa labaran ƙarya. Yau za mu canza salon karatun namu. Dan mu koyi hadarin da ke tattare da yada labaran kanzan kurege da labaran ƙarya.
5: To akwai bambanci ne?
6: To menene bambanci tsakanin labaran kanzan kurege da labaran ƙarya? Akwai wanda ya sani?
5: Bambanci ina gana akwai bambanci. Ni ba wani bambanci.
6: Ku yi a hankali mana.
7: Malama ni.
6: Yawwa Amina, muna sauraron ki.
7: Labaran kanzan kurege sune abin da ba daidai bane ko labaran yaudara?
5: Ya aka ta sani to ita.
6: Da kyau Amina. To labaran ƙarya fa akwai wanda ya sani?
7: Ni malama.
6: A'a. Ban da ke Amina. Ba wani?
7: Malama ni.
6: Shikenan Amina. To faɗa mana tunda alama ya nuna ba wanda ya sani.
7: Labaran ƙarya sune labaran da ba daidai bane ko na yaudara ne waɗanda ake yin su da gangan. Yayin da su kuma labaran kanzan kurege ba da gangan ake yin su ba.
6: Ya kyau wannan an san daidai yake haka abin yake.
5: Shine ba tunanin ma ya akai ta sani.
6: So ku saurara mu ci gaba ku dan tsaya. Amma akwai wani nau'i na labarin da ake kira da farfaganda. Akwai wanda ya san farfaganda? Na'am. Ba kowa? To shikenan tunda ba kowa ku saurara ku ji. Farfaganda bayani ne amma ya karkata ga san zuciya. Wanda ake yada shi dan a jara ayin al'umma
5: to shi haka dai abin yake da ai to ayo gashi dai kun sani
6: ai yawa ya isa yanzu muhimmin darasin da zamu koya daga dukkan wannan shine ko labaran ƙarya ne ko farfaganda ce ko kuma labaran ƙanzan kurege ne akwai hukunci ga me ya dashi musamman idan abin ya shafi nuna rayuwar wani ta batacciyar hanya
5: to kaga kun fa gara ku dena ke ma kina aikatawa ke ma kina
4: Dr. Mai Nasara ya gargadi gaje sosai akan cewa dole ne ta zo ita kadai kuma ta tabbatar da cewa ba wanda ke bi da ita sun yanke shawara na dar hira don maida martani akan zargin da aka yi na cewa shine ya jagoranci yunkuri na juyin mulkin
8: wane ne
9: ni ce gaje sani
8: to shigo maza ana biye da ke ne
9: a'a ba na ji na kula sosai kamar yadda muka tsara
8: ki hakuri da wannan rudanin da muka samu kanmu a ciki gaje amma kamar yadda kika sani ne yanzu nema na ake ruwa a jallo
9: ba kome Dr. Mai Nasara na fahimce ka ko ni ce ni ma haka zan yi
8: to ya za a yi yanzu mu fara kin san ba ni da lokaci bai kamata na tsaya a waje guda ba dole ne na yi ta yawo don gujewa waɗannan kamun yan barandan Yunusan
9: haka ne na gane bari na shirya kuma nagode da ka bani wannan damar Dr. Mai Nasara
8: ba komai ba komai
9: ina ganin ka dan matso daga nan kusa da tagan nan zai fi haske
8: to daga nan haka
9: dan karkata ta hagu
8: ya yeah, haka
9: yauwa haka yayi bari mu fara
8: to shikenan
9: mun shirya
8: mun shirya
9: doctor barka da dare
8: barka da dare
9: Dr. Mai Nasara bari mu je kai tsaye zuwa gabatin hirar tamu ana zargin cewa kai ne ka jagoranci yunkurin juyin mulkin da aka yi kwanan nan kuma kana kokarin kashe shugaba Yunusa me zaka ce game da wannan zargin
8: wannan duk karerai ne farfaganda ce da shi kansa wannan dan mulkin Daniyar shugaba Yunusa da kuma dan koransa ministan harkokin gida wato Mati Zanzaro suke yadawa
9: To me yasa kake kuya Dr. Mai Nasara? Baka jin wannan yana nuna kana da laifi? Idan kamar yadda ka faɗa cewa baka da laifi, me zai hana ka miƙa wuya ga hukuma?
8: Gaje kenan. A tunkuza fa kike da zama. Kin san an ba wa jami'an tsaro umarnin su kashe ni da zarar sun ganni. Ba su da wata niyya ta kama ni ko su gurfanar da ni a gaban kotu. Suna gani na kashe ni zasu yi, me zai sa in miƙa wuya?
9: Wannan zargi ne mai nauyi fa. Kana da hujja akan hakan?
8: Shugaban kasan da kansa ya zarge ni da tayar da hankali kuma ya faɗa a bainar jama'a cewa ana kama ni kashe ni ya kamata a yi.
9: To, me zaka faɗa wa mutanen da suke sauraron ka a yanzu?
8: To, a koyaushe ni ɗan ƙasa ne mai bin doka kuma ina da dama na tsaya takarar kowane mukami na shugabanci a Tunkuza wanda ake samu ta hanyar zaɓe na demokradiyya. Ban taba shigar da kaina cikin wani abu na laifi ba kuma bazan taba yin hakan ba kada ku bari wasu masu mulkin Danniya ƴan cin hanci da rashawa su janye hankalinku dan kawai suna so su ci gaba da zaluntar ku koda sun kashe ni adalci zai yi nasara gaskiya kuma za ta yi halinta
4: Kashi gari Rabiu na zaune a ofishinsa a ma'aikatar kula da harkokin cikin gida. Yana kallon kwamfutar da gwamnati ta bashi. Minista Mati yana tsaye a bayansa. Suna kallon faifan bidiyon da gaje take hira da Dr. Mai Nasara. Mati ya fusata kwarai yayin da Dr. Mai Nasara ya musanta cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi.
10: Wannan dan banzan lalle ba sakare bane kamar yadda muka dauka. Kuma wannan wace yarinya ce take hira da shi ka santa kuwa
11: a ban santa ba ban gane ko wace ce ba
10: na ganta a fadar gwamnati lokacin da shugaba ya sanar da takarata da alama tana yi wa Mai Nasara aiki ne
11: ba zan iya sani ba ran kai dade
10: to shikenan ina ne nan ka gane wancan gidan da ke bayan bidiyon duba zaka iya ganin sa ta taga
11: A'a, wurin yayi duhu da yawa. Yayi kama da lokacin gari yana duhu. Sa iya zama a ko ina ne ma. Ginin ba wani abu bane na musamman. ba za mu iya ganin wani sashe na titin ba. Da hakan zai iya taimaka mana mu gane wajen.
10: Ha. Ya iya zama yana nan a labi kusa da mu ma. Amma ba za mu iya sani ba.
11: Ranka ya bana jin yana cikin gari fa.
10: Baka ji. To me zai hana?
11: Bari na sake duba faifan bidiyon. Saurari wannan. Saurara. Daga bayan fagen ka ji sautin horn din jirgin kasa?
12: To me yasa kake kuya Dr. Mai Nasara? Baka jin wannan yana nuna kana da laifi? Idan kamar yadda ka faɗa.
11: Wa, ka ji ko?
10: Kware ko naji yanzu.
11: To ta ina ne jiragen kasa suke bi su ratsa cikin gari?
10: Yawa, ta ƙarshen gari daga gabas. Da kyau. Za mu kama shi. Ina zuwa zan yi waya.
11: To.
10: Ban san yadda za ka yi ba. Amma ka san duk yadda za ka yi ka nuna cewa wannan bidiyon na boge ne. Kada ka bari ya yi ta yawo.
11: Na san abin da zan yi. Zan ƙirƙiro wasu injinan bots da za su canza akalar hirar.
10: Me kenan? Kamar ya injinan bots?
11: BOTS wato injinan internet da suke yin hira da mutane.
10: To ta yaya za su canza akalar hirar?
11: Za a samu kamar su 100 suna ɓata mai nasara. Suna kuma yabanka da shugaba Yunusa a maimakon shi mai nasara. Za a samu tarin tsokaci daga shafukan bogi.
10: Yayi kyau.
3: Da wannan muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin ko gaje ta isa gida lafiya? Yaya kuma kullakullan Yunusa akan Dr. Mai Nasara? Ku biyo mu don jin waɗannan amsoshin a shirinmu na gaba. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bond nake muku fatan alheri ko huta lafiya.
0: To madalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta kuma yanzu kai tsaye ta wayar tarho ina tare da muntaka a hiwa da zai karanto su daga cikin ra'ayoyinku a game da rahotannin da muka gabatar. Muntaka barka da maraice.
13: Yawwa barka da aiki binta sai mu ci gaba da yake muna da garancin lokaci. Za mu fara da ra'ayin Umar Jibrin Misau daga jihar Bauchi kenan a Najeriya wanda yake cewa wannan matsala ta garkuwa da mutane ta zama ruwan dare. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar kenan. Wato dai ina magana ne game da rahoton garkuwa da dalibai da aka yi a yankin Askirauba a jihar Borno. Allah sako?
0: Ai Allah sa.
13: Sai Yusuf Sani da ke cewa fatan alheri ga mai gabatarwa Binta. To kin yi kasuwa ke din ma? Kin wuce rahotanninmu ne? Sai Kwaini Abdulbaki ya ce ina fatan kasashen duniya za su taimaka wa ƙasar Venezuela da kayan agaji domin ceto sauran mutane da suka makale a gargashin baraguzan gine-gine da suka ruguje. Daga Zandar Gida kuma ya ce shi Jikamani Dungas jamhuriyar Nijar tare da Babi Biyan Maraɗi. To da fatan 'yan Nijar sun fahimci wannan suna. Abinda da yake faruwa anan suna cewa jami'an tsaro kuma jami'an agaji hakika ci gaba da neman waɗanda ake zargin sun makale gargashin baraguzan gine-gine bayan girgizar ƙasa mai ƙarfi. To hakan ya yi. Allah dai ya bayyana su. Sai ra'ayi daga Isaka mai tambo angon balki baban Latifa yana cewa fata na gari lamiri ganawa tsakanin mahukuntan jihar Difa da masu ruwa da tsaki a fannin sufuri a ƙoƙarin samo matakin inganta tsaro a da sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai Shafi'u Yakuba Da'o da ke cewa DW wannan yunkuri na hukuntan Difa ya yi daidai domin harkar tsaro ta kowa ce.
0: Haka. To mun taka godiya matuƙa gare ka. Yanzu za mu koma ga Zainab Muhammad Abubakar da za ta karanto mana labaran duniya a zagaye na biyu.
1: DW labaran duniya.
3: An harbe mutane shida har lahira a wata cibiyar kula da jin dadin matasa a arewacin Jamus, inda daga baya jaridar Bild ta rawaito ƴan sanda sun kame wasu mutane biyu. ƴan sandan sun kira lamarin da sunan kisa akan mutane da dama a garin Stade kusa da birnin Hamburg mai tashar jiragen ruwa dake arewacin kasar. Sai dai har yanzu ba a fayyace dalilin wannan tarzomar ba. Jaridar Spiegel, wacce ta ambato wasu bayanai da ta samu, ta ce babu alamun harna da nasaba da siyasa ko tsatsauran ra'ayi. Rahotanni daga kafofin watsa labaran na Jamus da farko sun ce mata hudu da namiji guda ne suka mutu. Daga bisani ƴan sanda sun ce mutum na shida ya mutu a asibiti sakamakon raunuka da ya samu. A wannan litinin din ce majalisar dokokin Senegal ta amince da wani kuduri da yake nazarin daidaiton iko tsakanin majalisar dattarwa da ta dokoki, wanda hakan ya sa shugaban kasar ya sanar da kur'an raba gardama ta kasa kan lamarin. An zartar da wannan kuduri da gagarumin rinjaye a cikin yanayi mai cike da rudani, wanda ya hada da musayar zafafan kalamai da kauracewar ƴan adawa da kuma rikici a wajen haraban majalisar, inda ƴan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa mutane. Jam'iyyar PASTEF, wacce abokin hamayyar shugaba Basiru Faye kuma tsohon Prime Minister Usman Sanko ke jagoranta, ta gabatar da wannan mataki. A watan Mayu ne dai shugaban Senegal din ya kori Sanko daga mukamin Prime Minister, kuma nan take aka nada Sankon a matsayin kakakin majalisar dokoki, majalisar da jam'iyyar sa ke da rinjaye. Wani shugaban ƴan adawa a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo yace an hana shi barin kasar kuma an kwace passport ɗinsa. Yana mai Allah wadai da matakin da a cewar sa bi ta da kullune na siyasa saboda rikicin da yake cike da gwamnati. Dele Sesanga, wanda ke jagorantar wata jam'iyya mai suna Envol Party, wadda ke zama tsohon minista kuma tsohon dan majalisa, yana jagorantar sabuwar kawance da ke adawa da yunkurin gyaran kundin tsarin mulki, wanda ke share fagen baiwa shugaban kasa mai ci damar ci gaba da mulki. Fiye da shekaru biyu kafin gudanar da zaben shugaban kasa na gaba a Jamhuriyar Demokradiyyar ta Kongo, majalisar dokoki ta amince da kudirin da ke kan shirya kuri'ar raba gardama na gyaran kundin tsarin mulkin. Ministan haɗin kai da zamantakewa da Ivory Coast ta ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe mutane sama da 10 a Abidjan cikin kwanaki biyu da suka gabata. Kowace shekara lokacin tsakiyar damuna daga ƙarshen watan Mayu zuwa ƙarshen Yuli yana haifar da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa, wanda ke kashe mutane da yawa musamman a unguwannin talakawa marasa galihu. A shafinta na Facebook, Ms. Belamondogo ta ƙara da cewa an samu asarar rayuka ne a unguwannin Atekop da kuma Yafungon da ke Abidjan, ciki har da mutane 9 daga unguwa guda daya. Ambaliya matsala ce da ke ci gaba da faruwa a Abidjan, babban birnin tattalin arzikin Ivory Coast, kuma gida ga mutane sama da miliyan 6. To ma sauraron mu labaran duniya kenan, Binta gare ki.
0: To an gaida Zainab Muhammad Abubakar da labaran duniya da mun taka a hiwa da karanto su daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro, kuma gabaki ɗaya da haka shirin namu na wannan maraicen ya Kamala Hamadudin Abdulrahim Hassan da ya taimaka shirin ya iso gare ku. Ne da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi, ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bisala.
14: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.